Dhamma jhundi ne di shin shiwa ta shamba yang ta va so pe san che rikwa ta shum son dhamma dhamma jhapa ji Kibun du kalu jiwa lana me pa lana me nam je dhamma san che jhundi ne pe kya va shakya tuva la chang san lo shu Che wo kang zhe kang ni so jya dang zhe sa jen de la gomba dhamma ne ma ne ji ten de na sho shi Tese kaba jala cha sara namda kunga chata su sangwa Yeshe jasa seche lumbo cha Trapa jita suna lakne wa Kumbu shunye jala cha Secha dhamba timi daveshe Senta rawa jala cha Zalo dhiti jata seva suma shi Nyami kinshin jala cha Zalo kumbu tuji chen dhamba tamche kibet